Ilai a nea fi a wapule anga koia o zon leia, pe koe pui pui malu I koia o I fui mama ni. Ka koe tāhani ngai pola kalama koia kia no wha ilonga I ihe wikeni, a wike koia filiuli waki o ea pe koe climate change. Ka kia maina pe fōki o ku kau heni a ngai whanua ke kehe o mama ni, I no wha ilonga I koia wike mahu ingani o kau kia I ato ngani. Ai o wha hokoe ngai pola kalama ke kehe, o tatau pe ngai fi auhi. Ngai pola kalama ko kai pehe ki ngai fi ngawe aki, pe ngai kupo fi kau aki. Ki koia ngai community pe moe whanua whakaluku fua. Iene pehe koe konga pulakama ni kono whailonga I koia aneawhi awha mamani lahi koia oi o zone leia. Iene whakahoko e ni ke holo koia ko Lisko Queen Salo te inuk alo whani. Ka kia koe whawhalanglangi koia ke pulakama ni koe tahine plin sesi. Plin sesi halai walu mata aho tuku aho. Ni mea hei pulakama ni pe amu ek minister koia potu ngawe ngowe Honorable William Sisi Fa. Ni mea hei ni me kau whakawhi keke ka ngahi kupu whika kau ake tafa aki koia e atakai whamatala ea kai pehege ngahi ngawe toko ni koia e taimi o e whakatamaki whakahenatu la ke he whatatau ki kawe inga koe kua fuatu uke mui mui kei aho mahu inga ni o kupehe ke ngawe katoa a mamani kia palani te o kumoko moko ange o whatatau ki ano katoanga I koia I he tau ni ka koe tau hoko hoko aki e ni e hongo fulu ano whailonga I koia e ahoe o zone leia o whatatau ki ano li poti ka ke he tamnatau ne me ai hene igminista William Sisifa I lortonga ko ia e polo kalamani. O whakamamawha e mau inga ko ia e whinga oe aki whakataha. Kia no talake e kawe inga oe aho maho ingani. He au ikai kua ngā oe pēma ai lortonga ni. Ka koe ngā oe koe

0: Piko no malu iko ia oi atakai, ma ai kaha. Oh. Again, and the formalo ia e ngai kupu fika ko aki ko toa peo kuna o ngawi ke no malu I oi atakai. O te tau e ngai ta wha aki ke kehe. I tam te tau fata tau e formala ala koe to kontale ki ta koe ke wa a whiriri waki oi ia. Lo sana la tu. Nani fama mawha I ai heni o ki kai kua fatongi a pea o ha toko taha. Pe koe potu ngawi to kanga kina pe o whiriri waki oi ia. Kine fwa hoko a ngawi koe ia. Ka ko pao ki fika o kau aki kotoa ki ai e taha kotoa pi. O te tau pi ngai potu ngawi puli anga. Ngahi kau taha tau taha. To utu pu whanua pea mo mamani ka toa. Ka kia ne kau hiwa o whamana tuni. A toi hoko koe ia koha maka maile mahu inga ki tongani. Yonu fwa hoko I ngawi aki muna fwa ki whakala ngai mea ngawi fo o. Kia no ilo I koe ngai kasa. Fwatu uta maki ma e ngawi koe e potu ngawi kastomu a ene afio. Inuk alo fani pia mo va va o. Hai kei fwa tau ke lipoti e toko ne ngai mea ngawi fo o ku ini. Ke kina o tūru koe kau ofisa kastomu ngau fwa hoko fatongia I ngai kau a funua. Kina o ilo I ngai kasa koe a kona. Kai pe heke kawa I ngai kasa koe HFCs. Pia mo fwa papau I ano tatau I ngai mea koe o kufarahu mai ki funua. Pemi ngai whakamatala koe a kufarahu a tu. Fataha me ngai ngofua koe a kiono whahu mai. Pemi ngai koloa pia me tu a puli a ngā. E ke he te whamalohia I whakefi ngawe a ke unit whafonua koe ke o zone leia. Iwana ta ofi ngai whahu mai a ngai naunau tai whakalao ko e niki he whonua o ikai ke mui mui mu, ke ngai tutu uni koe a pia moe lao ke koloa hu mai. A ke uwha iwana kamata I koe ngawe a ke ngai mea ngawe fo o koe ni. E mau inga koe e whingawe a ki malohia potu ngawe whiri liwaki oi ea. A taka ipa me pot ngawe koe e kastomo o ene afio. Iwana wha malohia ngai ngawe kio no pule I oi ngahi kau a whonua. Pepe heke pōpou koe a kia no whakahoko I he whonua. Ka kia ni whakaoseke polokalamani ma I mua tō e fuhei lala koe whakamanatu I ahumahu ingani. A I ni whakahoko pe ia I he kolisko kuin sālote. I he tahi ne pilini sesi alai walo mata aho tuku aho. Ka uhika mahu I ngā koe ia oea o ngā hima o ngā whamatala ki ngā hefei tuu I ka ike nā wa o sia lo loto I o ngongo. Pe ngā heli pōti whamatala koe ia o fuatu wa I kautaha o ngongo ngā whonua e Pasifiki. Pe koe pina. Ka vei ngā fisfis mō a kene tata ke whakataha ono walu ko e ngai kautaha ngongo pe a mihe Pasifiki. Ke a wat ke ngai area mama o ange e pika remote areas a yo ngongo mo ngai whakamatala a mahau inga pe ke inasi katoa e kakai o whafo o ngai teknolosi a fo o e kua ngā. Ne I sabu sabu fiste e whai ngongo e kele a Amerika o lupano kene whakahoko mai ali poti ke fofua aho ko I ano whakahawa I kon whele nisi ko eni a ia ne whakahoko I he pongi pongi anea fi.
1: Na e I hetako wangi au tupua ni iho ki nao tolo ka whai o ngongo mai kau take o ngai kau taha mi tia me ngai whanua o e Pasifiki ni nao whatahataha mai ki South Savo Fisi. Ke whahoka whatahanga ngā maheni ai pina pe koe Pacific Islands Network Association o whakau aki mai ngai kaweinga kehe kehe o ku hoko koe poli o kwhi au mai ngai kau taha o ngongo kehe kehe I nao toa whatongia ke toe wakai iha ngai whonga e malawa ke whalele I pia ke toe iha tuunga o ku tuulo ai ai ngai whamatala lipoti o ku tukuangia tō tate fitoeni ke mau inga koia ke au mai ngai whamatala ke ngai whetu o toa peo kawai ngai elia o ku mama o ange. Nai kakato yuna whakaawa ai konfele nisi hono valo ai kautaha meitia e Pasifiki I he pongpongia ni awhia pale mia koia o Fisi Honorable Stephen I Rambuga ai ana ne whamu mawhai ki he whatongia mau inga o whakahoko I he kau whai o ngongo ki hono whakaivia I ngai tawha aki I whakatemo kālati. Aki hono whakawhihoko take ngai whanua Pasifiki ke whapapau I o kua ngona ai ngai leo ki nao tolu o kinau toi nofo o mama o hatu. Ia te mtatau fie mao ke mālohi a hono o ngona o ele o o ngai whanua e Pasifiki ke hono fo uko I a hakaha o okulelei o whatatau ke kawenga mau inga konfere nisio e tauni. Ke a o atu ke ngai whanua mama o angi. O whakawhihoko take ngai whanua Pasifiki fua fo I fua matala fua fo I mitia me ngai whakalakalaka whakai o no poni. Mai na fuke e nofo e lahi taha o e tā langa e whataha angani ke kawenga koia o ngawe ake e teknolosia puke ngai polo kalama whakalakalaka whakai o no poni kana tuku atu e fua matala. Pehe e Rambuga, koe ngā he whakalakalaka whakarono pōni koe ni e toko nia kia no tau I oi ngā he pole whakawhi tuu. O whianga hangai me ngā he whanua oi Pasifiki a kia no whakata atu ke au kia ki nao tolu ia whaunga o ku wawe. Pake lawa e heni ihi me ngā he whaitu mama o ange o mau a ngā he whamatala tatau I he whaloto whanua wha Pasifiki pe a moe whamaman lahi. Whata tau koe ke to o whatongia e kao whai o ngongo kia mao ai ke whakawhalala I nao ngā we kia no whakatokanga I makehe mau inga kia au atu e whamatala ki he tapa kotoa o ikaili e kinaha taha. No one left behind. Nga tau na fufoka e fa mamafa rambuga ge mau inga e tau atai na yongo ongo. I he fau ngā o kufakapolo fesinali o ikai kuha ongo ongo hala. Pe e malawa ke ne taki hala ia ye ke toko lahi o no tukuangi atu yengai polo kalama fukai o no poni o ku ngawe aki I ahoni. Kano tu fake kuia o yongo ongo. Ko e mea mahu inga na ne tau e fa mamafa ki he kau fai yongo ongo. Ai fie ma o ke nao malu ia e kakai o he fonu apa me mahu inga ke mahino I he kakai. Ai fa matala o ku nao tukuangi atu. O ikai ngawe aki yengai polo kalama fukai o no poni ke no tu fake aki he fa matala hala. E lawa ke ne langa ha awa he vahe I he angawe no fo. Pe mea o wafuka ama ko ia konferensi senior ne afi ne me ai pe ik pale mi a foka ha a no foka tu ko ia senta fo o ke fetu utaki mo ngai fa fai ngongo I ngai fo noa o pasifiki ai ko senta ko ni fo tu ia isu afisini I e fingai a ke ni pe university fo fo noa afisi mo ka ta ha ngongo pe ko ia afisi ko senta ko ni fo ta mo e ke to ko ni ka fai ngongo I no foka ho ko ia ngai polo kala ma ko ko ngai fo to tolo mo fe kumi ko fe ho ko tak a ngai fo noa ngai a ke ngai fo mata la fo I interneti mo ngai teknolosia lava ke ngawe aki ke ono toko nia o e fao o e ngongo pe koe artificial intelligence pe koe AI. Koe ngawe koe nie fingoi ak whataha e pule anga ngai kau taha o ngongo ke ngai kau taha tau taha me ngai hoa ngawe whakalakalaka. Ke kehe o kufuka hoko foke e whakataha angani aho e tolo ka matamea ni afi o to kakato ke whalai te kuia o e wikeni pe. Na te kakato foke aho no fuka hoko o e ngai polo kalama aku he ngai aho e ua tolo koe a kimua pe ka mata e konfele ni sini o tata ke ngai hoa ngawe whakalakalaka ke kehe o ngau whakapaanga ai ngahi kau taha o ngongo pa mui kau whai o ngongo kehe kehe pa mingai whunua o Pasifiki kawai e BBC Media Actions Wits Institute Sprep Backmas mui ngahi kau taha kehe kehe pe I e whata o mua ke whuka ilo ke kau whai o ngongo e mahu inga no ngai ake ngai polo kalama whuka anu poni kuno tuku ato e whumatala he koe tuku awa tueni ki hakuonga e hake mai e whkalakala kape he aunga ke tonu mo whapapau I ae e whika guia o ngongo e tonu kuno tuku angiat ke kakai o e whunua I e ahoni mo e kaha u Aone foko e aho no wine e hoko atko ia konfele nisi koe ni pe toke kakato ke whalai te epe koe ia oi wikeni e toko atai pe pe mei savu savu fisini a e whamumi taho inga hi kaveinga mahu inga ku lava ke tālanga e ki nau tolu koe ia o ku nau tatake e polo kalama koe ni e ngai kaveinga ke heke he tata o te fito ki he kaveinga koe ia a e ngai polo kalama whakai ono poni koe mahu inga koe ia o e tofake atu inga hiongo ongo o ku tonu o ikai koe misinformation pe koe disinformation tau te fito ke wakai koe ki he lipo o tiko ia I he whiliri wa koe ea ka waia I ngahi lipo o ti whika ake he o se ni koe ngahi lipo o ti I he ngahi ka venga kehe. Ko mili ka olupano pe mei savu savu fisi.
0: Koe lipo o ti whamu mui taha ia pe mei whakataha anga koe ia ne kamata I hi fisi. Ai ngahi ka taha ngongo koe ia o I Pasifiki ne ka wantu kia ia whai ngongo pe mei he faleni mili ka olupano. Ke wika mawinga koe ia no whakalaka la kai sektoa koe ia o ia ko. Ne whahoka I whakataha ngahi kupu whikaukau aki o ia ko. O ta tau penga hili a volo ke kehe ke whakahoko ana whakakai I atu unga lulutonga koia. Oku iai aia. Tau hika malama ke whakahoko ana whalele I ke toelele I angi a ina whako whatongia. Koia ke whanau ako. I e toi ngā tuko e ni whako whatongia ke whanau ako I he tauni. O pe he pe ke tuu koia ki he kaha u. Maino pe whaku I kaiko hana tok whakahoko e ni ngā ue ko e ni. Pe whataha a ngā ko e ni. Ka ko hoko hoko mai e ni I he tau e wha ana whakahoko koia o I polo kalamani. Whazau ke he pui pui tu a koia polo kalamani. Ko uhinga taha pe ia. Ko e whinga ko ia ke whakalaka I a sektoa o ia ko. A ki ahono whakai I o ngai tuunga lolotonga. O whakalelei I ngai whaunga ko ini. Ko hi ko e siho ko ia ki he kaha o. Ke ma o haola o ku toelele iangi I he sektoa o ia ko. Ki toko ni ono whakalaka I ko ia o I whanua. Ne tuku maheli po ti whamu mi taha ko ia ki ngai whika maho I ngai tuunga te tonko loa I he mahina ko aokosi o I tauni. Pe mihe potunga o I ko ia statistika atonga. Ne tuku maia wakai whakalo ko fua ke tu unga koe te tonko loa pe mga iuinga te fito koe. O kone whakatupo he e whiliri wa ke te tongi koe a koloa I ho tau whonua. Whatau ke ripoti na hiki haka tu unga whakatau koe te tonko loa ke mahina ko aokosi o e tauni a ke peseti e taha ua. I hono whakawhiwa na ki koe ki aokosi e tau ko osi pa hiki a ke peseti e taha po I nio no I hono whakawhiwa na ki koe ke mahina ko siulai o e tauni. Kanahi mga tu unga te fito koe ke hiki whakatau e tongi koloa whatau ke ono tuku mai. Koe kulupu koe e don fuanga. Vai uhi la pe pehe ki he kasa. Koe whatatau ke ripoti koe kulupu ni na hiki ake pese tie wao no pui ni e valu. O kaunga lahi ka e toe maa olu ngange tutongi koe ke uhi la. Kasa pe amoe kalasi ni. Koe kulupu koe ke whifononga aki o whatatau ke ripoti. Na hiki ake pese tie wao pui ni e tolu. O kaunga lahi ke ne hiki koe. Koe sipoti te tahukat ki aipu me whaingongo sipoti e whaleni pia mō se mi sito I puloto.
2: Mei he mala e koi au soka, nā e lava toi pefoki e hano whakakakata koi takai hunga fulu māwha. O fia hi TFA Mitchell Lee, kai pefoke tunga whamuimui taha me te pli e lau poini he lolo tongani. I he fia hi koe e premia, ni hangata I he wholaha I a whakamamahi a veitongo, he kai koe whaki he ua. Ho koe te ono pokoe na vuto kailongo temi he kai koe tauke he noa, te hangatu rewa la venga tonga e kiligiti anu koe tulu he kai koe ono ke wha. Na e whakoe pefoke mwe whainolo koe fia hi koe television 1, pe ane vevila e longo longo I a tata I he kai koe tauke he ua. Koe veipa rewa ke fika tolu. Tomo I whika whā, nei fua ke poini mo I kuna ki whā hefa, koi kai lava te time Maoris, ke whakakakato koe wa ingani. I he tonga whamu mui tahareva me he te pire lau poini, whehi koe premia. Ok, takpelo toha pai mo poini tolu fitu. Whika ua ko vei tonga mo poini ua whā. Whika tolu ko lavenga tonga mo poini ua ua. Whika whā ko navutoka mo poini ua noa. Whika ni mafulaha mo poini taha hiva. Whika ono ko longo teme mo poini e hiva. Pea whamu mui tahareva nukoe tulu mo poini e hiva. Koe whehi reva ipu he lala manongi, pe whehi koe kakai fefine. Aia koe ola whamu mui taha koe mhina takai hunga fulu māua. Nei poko e nukoe tulu e navutoka he kai koe valu ki he noa. Toi poko e vei tonga hate iho he kai koe whāki he noa. Pea vevela I he Tokyo sa Maoris he kai koe ni maketa. Koe tunga whamu mui tahareva me he te pire lau poini. Ai kakai fefine, au takia vei tonga mo pene tolu ono, tika ua Tokyo mo pene tolu noa, tika tolu anu kwe tolu mo pene ua fitu, tika whaha teho mo pene ua taha, tika ni mala paha mo pene taha tolu, tika ono Maoris mo pene taha tolu, tika fito na vutoka mo pene valu, pia whamui mui taha lewa atata mo pene tolu. Kai ke heko ola whamui mui taha ena me takai hunga fulu maa wha, fehi mecha leik, e fehi kakai tangata, kai pefo ke takai hunga fulu maa ua, o hei lala hipu oi manongi, ai oka fia uhi a kakai fefine, kai pefo ki ke tunga whamui mui taha me te pire lau poini whato osi. Aongo kalasi koe ni. Pea me taonga sipet whalo fono ae pe me mala e koe a ka puluri I ki. Koa mahina mai ane ngai temi ko silai hona ngai sea ke whainolo koe whiatiri shell cup ke ta wafi wau no. I hewa whamu mitaha koe me ngai sem whainolo e koe whiahi koe ka kai tangata koe open man ne vevilai ha ka mea amua he kai koe taha wha ke wha. Pea tau whare ere vai tolo ia vai ni I he kai koe tolu ono ke taha ua. Koe anta 18 boys ne kiriketi e ha ka mea amua whango fulu maa wha ke wha. Pea vevilai ha lalo e kolofo o ua valo ke wha. I anta 16 boys ne tukuifu ha ka mea vai ni. Hongo fulu ke wha, ke hau papai haa lalo ia mua ono ke wha. Ko anta 14 boys leva ne pokoi haa ka mea vahenga la paha. Hongo fulu ke noa, pia maalohi pia haa lalo ia teho, I he kai koe valu ke wha. Ko chua leva ki he whai nolo, aia ko anta 14 boys ko haa ka mea muha lalo. Anta 16 boys ko haa ka mea pia muha lalo. Anta 18 boys ko haa ka mea pia muha lalo. Peka open man ko haa ka mea pia mutolo a au boys. Ko e whai nolo leva fi ahia kakai fefine. Aia ko anta 14 girls, efe tawa ke haa ka mea pia muvai ni. Anta 18 girls, efe hangangai haa ka mea pia muvai ni. Pia ka open women's, if I know why you call for all, pia mo havelu. Ko e whamu mitaha pia mea malai o isipoti.